الإسلام حياء. إسلام دال مودي غام كيرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لين دي نيو في كي راديو سنغال انترناسيونال كي لين دي نيو موي سين بوكم طالبي أحمد لي نجن نجن خم أحمد هارون لي فسيني وقتان اك يين نان لا الحج بي دي ميل غناو بيغا خامتيني ني بيسينا سي ديكم يان ميلوكان لا ورا سالو كون نون لا نكاي كوماسيني بسم الله الرحمن الرحيم موم يالا دينا كو زياره جيغال كو اي بكارم نيكو ساكو ما جيغال كو جيغال ناكو لولو موي الحج بي موي لا نوف لاي دون كي ويرو تابسكي سوكو ديفه غناو عرفه مو ديم مزدلفه جولي فو تيميس اك غي تخاو تخاواي نيارل موتاخ شريعه امنا نياري تخاواي بن بي دي بونك بنين بي دي sunna ñi ne benen bi di wajib moy taxawayu mas'arul haram ndax yalla mo ne su ngeen joge arafa na ngeen def benen taxaway su ngeen joge taxawayu arafa na ngeen dem def benen taxaway bu tuddu taxawayu mas'arul haram yonenti bi non la ko defé won bi mu joge arafa timis jot ko fa dafa dem muzdalifa julle fa timis ak ge bolé len mé wañi gébi timis bayiko ci ñett tud be fajar jot mu jog julli suba taxaw ñaarelu taxawayam muy bu mas'arul haram bi moy wa iza afattu min arafat imam babakar yonent bi ñaanon na arafa yalna yalla djegal jam yi sen recc recc yalla ne sen recc recc yi nga xamene mom lañ ma def djegal na len ko mako set ak ñom way nak toñak bi nga xamantene dañ ko toñante ci sen bir dama koy régler ima ben rek ñu genn say yol gel say yol jox ki nga tojon so joxale ñu jël bakaram xeppele mom ko dem koy lol moy hisab yent bi ñaan be timis yalla neena dama ne dama len di régler liñ ma defal bahal na len ko inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ndeysan mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewate encore ci ñaarelu taxaway bobu am mas'arul haram ca muzdalifa muzdalifa keman la buñ ci doon wax tay di nga xamne keman la day tawé ku nil l'asper da ngay set niko niko arafa oppé tiatu way té mom du xat mukk ndax day tawé ku barina ay tour al jam'u lañ ko tuddé muzdalifa ndax raj raj loba barina dal yent bi mi mu ñaanaté ñaan bobu yalla né yalla dama bëgg nga jéggal jam yi yalla nangu nak ni muhammad jéggal na jam yi ki toñon ki ñu toñon dina jël al janna jox ko ko né ko li diw mo la toñon do de domacé na la al janna ki toñon ma bahal ko bi yonent bi amé lolou ca fajar bobu jant bi mu ngi waje genn wa anna ranna la'inul khabb bobu shaytané mu nga ca arafa ci la yuxu mo ki nitam né alku nañ ndax suñu mbir yakuna
da xaq yi nga xamantene mo dox ci digante jami mom lañ doon jaar be ñu dugg safara yalla jéggal na leen ko mayna muhammad lo xamantene ca arafa mayna muhammad sallallahu alayhi wasallam ca muzdalifa lo xamen mayu ko ko arafa ci lay muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni yow abbas wala yow fadlu acele ñu dem lima doon wut amna ko yalla jéggal na jaam yi tabiat yi moy recc recc yi nga xamantene moy xew seen digante ku ñu togn jël na aljanna jox ko mu ne d'accord na ka toñon mu bahal ko ci le shaytan yu xuna ne toroxna lima wax demal ci jamul fawaid dang ko ca fek ndaysan dang ko ca fek taxaway bobu taxaway bu am solo la su fekkene jogi nga ca taxaway bobu nga dal di dem nak be su fukel bi ziyare ji yalla gis nga tawafu ziyara moy tawaf bi ngay wor kaaba gi bi ngay wor kaaba gi ci bisu fukel bi ndax jurom ñentel bi yalla la ziyare won fukel bi nga ziyare ji yalla nit ñe nak bari bari be mu yag nak mu bobbu ñu tudde ko tawaful ifada jafena lol ku ko monon dang koy def ci bisu fukel bi ndax ci la yalla di yebal jam buy def tawaful ifada ne wëral kaaba gi amato benn bakkar gor gorlul bul takati dara gor gorul bul takati dara bobu moy suñu waxtanu tay nak nan la alhajj mel gannaaw bi nga xamantene parena ajam setal lima wax nak ci jamul fawaid ding ko gis waxuma ne waye yalla ci yerma ne mayena ne tawaful ifada soko defé ci wéru tabaski bi yépp day wër tawaful ifada soko defé ci ayamu tashrik day wër waye la genn ci ku am katam nako def ci bisu tabaski bi su fekente ne itam wolou may nañ ko mu def ko ci ñaar fukki fan yi nga xamé ño dess ci wër wi yépp ñi né ñetti wër itam mën na ndax ñi nga xamantene demon nañu arafa ñu opéré len té wéré guñu sa ñu wéré rek dañ koy def yalla boy borom yermane li rek mo gën bokku la li mo wër kon dana wër ñu def ko ci ñetti wër gannaaw arafa ñi né wër gannaaw arafa lepp day wër waye ku am katan nak dang ko def ci ñaari bes yi nga xamantene moy besu ziar bes bi nga xamantene yalla ziaré na la ci juroom ñent yoy tam nga ziaré ko ci besu fukel lolu moy tawafu ziar lolu c'est que nit ñi dang leen di jangal mbir mi ñi am katan diko def ci besu fukel ñi nga xamene amuñu katan nak bayyi be am katan diko def ndax islam dafa no sey mbiram waye nak lepp wër dal lé nak mo gën té itam waxna la ujaaji ñu ngi sante gouvernement sénégal diko ndokkel waye nak diñu sante général bi nga xamantene mom lañu tanal ak ñikoy jappelé ak ñi top ci mom ak ñi yoré diiné ji ak commission bi yépp ci sen taxaway ndaysan lélé nga gis ko xam yentibi la tahqiran min al ma'ruf shay'an yentibi néna ngek bul ci xéeb dara ñu né xéeb nañu li ñu def yow alaji waro mel nonu di yentibi né la tahqiran bul xéeb min al ma'ruf ci ngek shay'an dara nga né xéeb na li ñu def té ngek la la defal wala sayyid al hajj malik bind yentibi sallallahu musul ngagne ñam musul ngagne ñam té mo doon joxé dépasse ba su fekkente ne neexna ko mu lek noppi wala neexuko mu noppi bayyi
yow nak nga ñew ci ñam nan dafa nangam ak dafa nangam yow yow noy nan eleg ak sibir bo tax ak Seydil Haji Malik lokoy wax ne yent bi musul ngagn ñam abadan ni rek lay def lek nopi wala baña lek nopi yow ngay kaas rek nak te Seydil Haji Malik bindal li ci Qilasu Zahab al haji waro mel nonu bul ko defati donte amna lele nga deg ñukoy def mais ñaka xam liko waral na dañu amul information li mag ni bind ma aba wallahi la wax ma aba yonti bi musul ngagne ñam te en tout cas mo don joxe des passes bi lutax do roy yonenti bi lutax do respecter ci Seydil Haji Malik Mohamedou Mansour jerejef yaat ñi nga andal ndaxte yobbu nit lu toll ni nga yobbu mak ñepp def sen arkanul hajji sen wajibatul hajji sen mandubatil hajji lepp ci waxtu wa gatché ngalam gatché ngala ayma kon ñu ci sante yalla di la ci gërem goudi yaangi dox peccek yaangi dox demal len ma fi diw demal fi capitaine sangam demal nele capitaine sangam demal nele capitaine momitam capitaine le wallahi he Mohamedou Mansour capitaine nga am Allahu akbar sa gaay yep ay capitaine lañu jigeni sa ay capitaine lañu mako sédé nak c'est que man nekuma won ci ni ngi nan ci bisa bi ci missionnaire dañ ma baxé bi ngir ma dem jaamu ji yalla ba ma dem itam yalla baxé na ma e ñima mëna jappalé ma jappalé ak ñom commencé ko ci avant ñuy dem ñu joxe ay leçon yu bari doga dem ci kulusiar yalla dogal na ne ñima andalon bañu armalé be paré biru aline be makka kenn ku ci ne fexé nga bet fexé na be nga tari ni ñuy aje makka ci bama nek non la def non la def waye nak du ñak sa amna wala je cheikh ki cheikh ibrahim ku melni ki imam fay abou bakrin fay ne ma yow xamna la dem ñu jappalé man itam ma def ko ci ndigalam am xélé bo xamantene amana dal amul yar gis may def lolu muy wax may ay gaay ne koy det bul defati nonu ni da ngay laaj limay wax mar xamnako lol mom du ñak waye missionnaire yep de mention très bien la ñam def nañu lu rafet xébuñu ko itam waye général lima lay wax rek moy ne yonti yalla musa yalla def ko jox katanu lan ñeen fukki nit le ben yonent ba am te mo tukki son ne laqad laqina min safarina hadha nasaban yow nak nga am katanu ben gor nga tukki nga ne do son lolum mom aballahu illa an yakuna as-safaru qit'atan min al-adhabi est-ce que dengali wax imam seni dama ne yonti yalla musa yalla def ko jox katanu ñeen fukki goor dafa tukki son be wax ko ci al-qur'an yow na nga am katanu ben goor nga tukki ne do son te xamone dox safa ak marwa
wacce bi muy wacce bakkar yi ak ni mu diisé tay da ngay daal di gis ku doon daw 20 km aller et retour mais danika bu doxé safa ak marwa day melni de nga mam 40 km la do aller et retour liko waral day wacce bakkar yi as-safaru qit'atun min al-azabi xam ñak xam lamu waral barina kon ku aji makka nga def sa kullu ziar ku aji makka nga am sa arkanul islam nga ihram arafa def tawaful ifada dox safa ak marwa nga xamantene li dess yep ay wajibat lay don ak masnunat lepp ci waxtom dara manke wul ki le jappale be nga melni war nga ko sante gërem ko kon cheikh mohammedul mansour general ñu ngi lay sante le gërem mang koy wax nak ci al hajjila xam nga ne bokuma ci ñi nga xamanté ñu bari yaakaaroon nañ ne man dama bok ci missionnaire yi dedet pap ale rah ayyadahu allah wa nasarhu moma baxé rek nema demal ziaré ji neegu yalla bi du man rek nak la ko defal ñu bari la ko defal oustad yu bari la ko defal bok na ci oustad bu bax bu yarunte am xam xam cheikh ousmane diaw ca fatik ñu ngoy ziaré itam mais alhadji gannaaw ba mu melé ni nak comme nima ko waxé nga xamanté yaangi def tawaful ifada malaaka ñewna dey la ney borom bi neena amato bakkar gor gorlul elek bul amati bakkar ndax men nga nib lire sa pay moy al janna al hajjul mabrur laysa lahu al jaza illa al janna ku nek arafa be ngon su sikki sakane yalla djegal na la sikki sakka bobu moy premier bakkar mais amato ko won ndeysan kon nak ngir aladji ni mu wara mel señ darame moy da ngay rek ne surutu tawbati nga koy indi rek naf na reccu lamu defon yene dotul defatu lu bon atank mu ngi dundu bayyi fat waxtu te gaaw nak ci tubam bu mu wax mukk damay bayyi be yalla jubal mama dogat kuy wax lolu xamal ne gatché yowmal qiyam dana ko dal kuy wax lolu xamal ne lamp ma nga xamantene mo nek lamp xol ba mo yak mo bourlé lolu moy wasurutu tawbati sarti tub ana damu modi reccu ala ma fata tala fatna wa niyatu ak yene an la yauda mu banna delu ila dhanbin jëm ci bakkar fi ma baqiya tala desna min umrihi ci dundam wan yatruka mu bayyi al ma'siyata moy yalla ba fi sa'atiha ci joni joni joni joni in kana dem nek na mu talabisan moy aji lambo bi ha ci moy ba kon li werti moy wala yahilu daganu lahu ñel mu kallaf an yu'akhir tawbata bul yehe tup nan damay bayyi be suba tup damay bayyi be dewen tup wala damay baye be dewen doga muru damay baye be mag doga muru jigen leppam awra la su fekken mukallaf la he magne ko bindi de yalla ko wax wala yaqul dit muy wax hatta yahdi yadi bete jubalema allah yalla fa innahu ne damay yihetu be elek be dewen min alamati shaqa'i bok na ci mandar gay texedi wala khizlan ak gatch wa tamsil basirat ak faru gisum xol li la alhaji wara mel alhaji nan la wara mel gannaaw mak warna mu tehi la meñam nak bu mu waxati lu bon nay sikkar rek mu bayyi wax ju bon bayyi ngiñal passé bayyi geud julit bayyi ngagn julit bayyi ragal lo julit xana ci lo xamantene yon la alaji warna mu wattu gisam ci xol lu haram
alhaji bi waratul xol jambur bu jigen ndax dafa haram mën na xol nak soxnam wala su fekente ni gis na bëgg na tak xol xele bu jigen mu xol ko be xam ndax yent bi ne xol ko dina tax sey bi yag waye alhaji bu gor warul di xol warul di xol julit ci beuti jeppi ndax beut dafa am toke kon de koy lor ndax beut baxul lamay baxut beut dina dugal gelem ci cin ka dalika non lay dugale doomu adama ci bammel warna ci mukallafitam warna ci alhaji bi no wattu mbollem ci rem ya waye alhaji bi nga xam ñew na rek commencé safante ak jigen yi te yantu bi sallam suyuti bindina ci terem bu tuddu aljami'u ne naha terena sallallahu alayhi wasallam an musafahati almar'ati yantu bi mo tere jambur bu goor ak jambur bu jigen waru ñoo joxante ay loxo su fekente nak sarak bu jigen la mën nga ko jox yow ku goor ki alhaji bi dal warna wattu lumuy bëgg nak nako bëgg ngir yalla lumuy bañ nakoy bañ ngir yalla waye mako bëgg ngir sama intérêt bop alhaji bi nak jombu na lolu nak wol lolu jombu na am ci mom nak alhaji bi buy mer na yalla tax buy gërem na yalla tax ma gërem waji ngir lan dafa mën jaamu yalla ma sanji waji ngir lan dafa mëna moy yalla waye nak bumu ne mako bëgg ngir sama intérêt bop alhaji bi war nay diglé lu bax té na fexé bay xam ko nak né li lu bax la mu diglé ko alhaji warna téré lu bon na fexé bay xam jango bay xam né li lu bon la mu téré ko alhaji bi day haram ci mom gannaaw bi nga xam ni ñibisina muy fen wala muy jëw wala muy rambaaj wala mu reey reeyru wala muy yem jëf wala muy ngistal wala muy deggatal wala mu soxor wala mu bañ wala muy gis ngeneel ci keneen wala muy aybal ki fi teew di aybal ki fi teewut wala di fo wala di reetaan wala di njaalo wala di xol ci jambur yu jigen yi wala di banexu ci ay waxam wala di lek alalu nit ñi ki lo xamene dafa haram wala di lek ci bramu wala di yexa julli alaji warul andak say say kum nit gis nit ñu bax rek la wara andal li dal ni la alhaji bi wara mel te li mu ngi ci lakh deri nak c'est nak mu nga ne dal mu ngi ni moko gëna yomb lool motax wajibu warna alhi ci mukallaf hifzu jami'i jawarihi mukallaf bi moy alhaji bi ndax ñoot mom waxtanu tay bi dama yakamti dama bëgg ubi téléphone yi lolou motax legui damay bembeustal wajibu warna alayhi alhaji bi hifzu jami'i jawarihi mum wattu mbollem ceri mastata'a limu attandik loxo bi bu moyati yalla tank loxo nop bu ben moyati moyati yalla mastata'a limu ko mok tank bi nako te lamme bi nako te ceri bu mu ci moy yalla hifzu jami'i jawari masata wa an yuhibba alhaji bi suy beugati na mak na nek lillahi wa yubghida kumuy bañ na nek lahu ngir yalla mako beug ngir yalla dafa beug alquran mais mako beug ngir lan defaluma intérêt mayuma nangam lolou sa bopou la di wa yarda de geureum lahu ngir yalla mako beug ngir yalla dafa dafay beug alquran ak di beug jakka ma beug xele bu jigen bi ngir lan day mur ay ciirem ndax almar'atu kullaha awratun ma hadat ma adal wajhi lol moy wayubghida lahu wayabghada lahu wayamuru muy digle bil ma'ruf ci yiw wayanha mu tere anil munkari ci lu bon kon wayahrumu haramna alayhi ci alhaji bi alkazibu ay fen wal ghibatu ak jew wal namimatu ak rambaaj wal kibru ak reyru wal uzbu ak yemjef wariyaw ak ngistal yi nako alhaji bi bayyi
gannaaw bi nga xamé ñibi sina mak wasumatu ak ndegeetal wal hasadu ak xor wal bogdu ak mbagneel li nak alhaji bi bayyi gannaaw bi muñu wisé mak waru etul fadi ak gis ngeenel alal ghayri yow lila way defal yow fatte nga lila yalla defal di yaangi wer lila way defal nga gis ko waaw yow fatte nga yaangi resal kenn ku ne yalla 100% la may amna ko xam amna lu ne waye monatul resal ndeysan kon ruyatul fadli setal lila yalla defal ci ay ngeenel yaangi noy am ngono ko xamantene bala mo noy amna lu ne waye bala mo noy ñu montel ko ay machine lutte nga sante yalla nga ne dara doxul te fekk sa dereta ngi dox mbir mi sante yalla mu dolli jambat len ñu dolli amut la in shakartum la azidannakum mo am imam seeni nañ waxante deug jambat len yalla dolli amut la in shakartum la azidannakum yalla defal la dara nga sante ci lay dolli gay nak dañ fu melni peuple bi xele yi dañ yaakaane jambat len yalla dolli la de dedet dañu joutal mbir mi alhaji bina bayyi alhamdu di aybal ki fi tew walam dok aybal ki fi tewut di rege jok di ngobi wal abasu ak po alhaji na bayyi po mbollem xetu po yi dami yeek yu melni ki nona nako ba wu sukhriyati ak retan nako ba wazina ak njaalo nako ba jox lako jigen nak njaalo la jigen bi tam toiletu genn njaalo la ne toiletu tok way toiletu sotte ko lat ko lon genn yont bi ne jigen bu ko def njaalo nga demal set ki jamul jawami dang ko ca fek amna riwaya sa ci makarimul akhlaq ne mu ñewete na sangu janaba xamne njaalo la def demal ci makarimul akhlaq dang ko ca fek waxuñu la bul toiletu me nak jeuker gi mom waye ko xamantene yerem yam mom bu fumu lan fumuy solo dang ko nan fo jëm me solo ngir jeuker gi ni ko mom rek la koy jox lol nak moy njubadi moy nit ki nga jox ko lu mu momut toilette bi sa jeuker ko mom jox ko ko mbedd mi momuko bul ko ko jox ni jamono ji momoko yalla ko mom mu jeex tak wallahi warona am tambu doyte be mate jol len bir mi alaji nan la wara mel ci gannaaw mune wa nadru ila al ajnabiyya alaji bi warul set jambur bu jigen qul lil mu'minin numu wara def qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim waratul khol jambur yu jigen ni soxnam rek la wara khol wala wa kërëm ay rakam ak magam mu jeex lol mom fitna du ci jele du ci amé watala dutu ak kalam ya waye yalla neena batu jigen dafa am banex bu ci nek ngo téléphone ku jigen ki muy wax muy neex muy wax nga yaakar ne def nga dara yaangi am bakar yu bari moy watala zuzu ak di banexu bi kalamiha ca waxu jambur bu jigen ba alhaji bi bul ko def allo sama bonsoir nangam dan yentam jigen ni fala takhda'na bil qawli alhaji bu ajaratu bu jigen warul wax ak kudul jeukeram wala di famem di neexal baat bi dang koy ñagasal kay mu deugural ko mu non nga koy wax mu jeex tak way allo sawa nga koy neexal na ngeen def diko neexal nak lolu alhaji warul mel nonu alhaji warna bay ak luñ lek am walin nas bi ghayrati bi nafsin alhaji waratul lek nak alalu jambur xana luñ ko may wala luñ ko sarax

bok gisunu fuko sallallahu alaihi wasallam jangale te amna texte yu ñu gis ne yowmal khiyam kenn ku nek la nga daan def bo ñewé loola day feñ bo jëlé sa loxoy ni di ci foyé sa awra amna ñu ne bu ñu ñewé ci penc mi ni ñom ni leen di xamé mo seen loxoy yeb day sax ay awra bu dé ku goor la ku doon foyé bopam loxoy yeb day sax ay awra bu dé jigen bu doon foyé bopam tam day jël loxoy yeb day sax awra jigen ñu né ah ñi ñu doon wét di foyé seen awra Allahu akbar day nekati yalla tutu Allahu akbar yalla top bu sew bu ñuy top nit sax manen wa legi sax même bu fekkul du affaire diine sax yow est ce que ñema nga sa papa tok ni sa wajur tok ngay foyé sa di kalaw law ba waw kong ay yalla te man est ce que ñema nga def ko sa kanamu dom sa dom eh dom bu yalla te waw legi lu tax nga ñema diko def yalla dila xol pourtant boy sey ak sa soxna dañ lay bindal tiyaba comme niko yonent bi jangale wa pourquoi ñemé wo kenn dila xol bu go ki gëna ki ci kër gi touti ci kër gi bu duggé nga défarat sa togaay bo nekké di foyé sa awra ki gëna touti ci kër gi bu né teul nga défarat sa togaay mais yow bëttu doomi adam yoy nga rouss ba ñemé wo ko def ci kanamu kenn mais ñaari malaka yi la yalla boyal nak ni di la xol quoi di yor sen film di la filmé té film bi dañ ko dawal yow ma xiyam dé li ngay bañ ñu gis ko yow ma xiyam dañ ko nañ bëcc ci penc mi dawal ko def ko écran géant di la daw nga wala nga yor sok awro bi di kalaw kalaw wi quoi ah té mi nga doon neub motax yoonent bi sa sama na gatché dëgg yow ma xiyam la am parce que fardan lay ñew kenn par kenn ñuy dawal ce film bi ba nga amé ñent wër ba fi nga genn hadina lepp dañ koy dawal ci pinch parce que yalla bu yoxay na eh diw demal aljana gayna wa ki fu mu jaar ba dem aljana ki nga xamni wala eh diw dama safar gay dal ni eh way diw mi nga xamni ni ab yar yalla de legi kon lepp dama ko nan li becc ci pinch bi ngeen xol dawal kenn par kenn ce film est ce que beug nga yama xiyam ñu wone la nga yor sa awra diko fowé man wa ñari malaka yi lay filmé señ bi ngay kalaw la wi non ñari malaka da nga waru seen bëtt mëna wax nga dëgg man ko kilifa gu toll ni yalla yow li ñëmé wako def sa wayur bu gor di la xol wala sa ñëmé ko def ci kanam xalé mais war nga ko meuna russa def yalla dila xol yow rek nga wéet yor sa awra di nabbe ni yalla dila xol ko kilifa gu ton ni yalla parce que mënoo fexé ba yalla du la gis kenn mënut laq fu yalla mais do russ batu yalla ah sa wa nga deug man wala mu ngok man de lool la am lu may tontu kon gis nga sa digënté ak sa bop yow momo sa bop bo gisé islam di téré xaru wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop la yalla mbax momo sa bop yalla mo la fendi nga djel bag dem sa bop wala nga djel boum tak ci bat dali tak ci tew garab dali sandam tal yo do nga mom sa bop bako ray motax ku xaru safara la dem direct te li ci gëna ñang moy bu démé safara limu xaroon ci loolu rek lay nekk mënam safara la nga lak bu fekkee dafa pendre boppam day nekk ci biir safara sa xal yi di lakk bu nopi muy pendre boppam di dindiwaat ñu rey ko mu dee ñu pendreat mu noonu lay nekkee bu leen dafa jamoon paaka boppam day continuer di jam bu fekkoon fetal la dóoroon boppam dañ ko day yee mu dundaat ñu jox mu dóor fetal daanu ci safar lakk mu yeewaat ko joxaat safar joxaat ko mu dóoraat sa fetal non lay denk bi sax xam wax kon xaru du ay jaxal mais wa yow même am mom so bop bo ne xama xaru mais yalla ne dedet mom so bop won mal fi indi kay man yow heure bima lolay jël bu joté kenn duma ko wax lu da ngay faat sa bop pourquoi ngay faat sa bop mom so bop bu koy faat kon lolu

waaw day wone ni yow si diggante ak sa bopp da nga ko war a sàmm waaw ndax sa bopp bi yow mii sa bopp alalu yàlla nga ki moom alal ji waroo cee def dara lu mu bëggul waaw ki moom alal ji dénk la ko muy yow mii yow jëmm ji waroo cee def dara lu yàlla lu borom alal ji bëggul du ngor sax du affaire ngor nag may abbe sama grand bubu bi ba noppi moom lay jullee moom lay demee juma nga dem yóbbu ko toog ci baar ba di naan loolu xam nga su ma ko yëgee du ma kontaan waaw yàlla it bu la joxee jëmm ji jox la waaw moom alalam ji wàcce la fii ci kaw suuf ne la jaamu ma nga jël alalam ji di ko jëfandikoo ci loo xam ne ni yàlla gërëm wala di ko jëfandikoo noo xam ne ni yàlla gërëm loolu ñaareel bu mooy yow sa diggante ak sa morom sa diggante ak sa morom yonente bi sa sam li ñuy wax buñ ko appliqué woon léegi léegi léegi ma nee naa boobu caabi rek caabi jojo rek nekk na caabi àjjana nga xam buñ ko doon jëfandikoo noonu ni ko yonente bi waxee sasa àjjana fii lay commencé mu ne wax daf la yumin axadakum xatta yuhiba li aqihi ma yuhibu li nafsi sala salam nee na kenn ci yéen bu mu jàpp ni ngëmam baax na feeg yéenewul moromam li mu yéene boppam ma ne ah oy xoolal xoola bii caabi ji caabi rek kon dëgg rek bu fekkee ni kenn ku nekk ci ñun balaa muy def lu mu doon moromam rek na xool boppam ndax bëgg na ko ko def bu leen ne bëggul ko ko def kon du ko def kenn ma ne ah kon kay day alkaati xawma loo doyeete alkaati sàcc bi dana ñëw dem bay bëgg a sàcc dara daal ne ah waaw est ce que man bëggul naa teg sama dara gaay sàcc ko déedéet ah kon daa xaar ma bàyyi ko fi dem nit dana dem ba wéeteeg jigéen wala daal ne waa mais man est ce que bëggul naa sama doom bu jigéen ku nekkul jëkkëram ah di wéeteeg moom ni di seeyeeg moom ah déedéet waaw kon daal xalu jigéen jógal nga dem allahu akbar gis nga benn waxu yonent boobu rek mën nañ ci defar addina quoi defar ñeneen ñuy defar nit benn ba nañ jël boobu rek ah bugguma ku ma jëw ah du ma jëw kenn bugguma ku ma lor du ma lor kenn bugguma ku ma saaga du ma saaga kenn bugguma ku ma yàq du ma yàq kenn bugguma ku ma gaañ du ma gaañ kenn bugguma ku ma du ma def na waaw loo buggul rek doo nangu ku la doo ko nangu def keneen waaw loolu bu amoon looy doyati tribunal loo doyati alkaati ne kenn ku nekk di xalaatee noonu rek kenn ku nekk bu xalaatee noonu léegi affaire bi yam léegi affaire bi yam kon loolu benn bunta ngoog boo xam ne nii benn caabi jàng boo xam ne nii ñii bëgg a defar nit yëpp boobu rek doy na mais boo xoolee nit ñi ni ñuy yàqantee léegi nit ñi ni ñuy yàqalantee nit ñi ni ñuy lorantee nit ñi ni ñuy worantee nit ñi ni ñuy da ngay dem ba jàng nga ni waaw mais gars yi du yàlla kon sa digganteeg sa morom dafa da nga ci war a xool sa bopp loo bëggul ku la ko def bul ko def kenn waaw léegi na mu des sa digganteeg sa borom sa diggante sa borom ah boobu nag mooy mbir mi sa borom mi la moom indi la fii wàcce la fii ne la jaamu rek laa lay de te loo mën a def maa ngi lay gis allahu yaraana yàlla mi ngi xool mi ngi gis loo mën a yëngal yàlla nga lay xool foo mën a nekk doo wét doo foo wéetee yàlla nga lay wéttali looy def mi ngi ne jàkk ci yow waxuma looy def sax waaye looy xalaat sax yàlla nga koy xam kooku kooku nit war naa mën a am kersa nag ci di def loo xam ne nii ak a wax loo xam ne nii yàlla di la xool nii quoi loo xam ni mun ñemewoo ko def sa kanam wajur loo xam ñemewoo ko wax ci sa kanam wajur mais nga di ko wax ni yàlla di la dégg quoi ngay def nii di jalgati ni yàlla di la xool te xale bi gën a tuuti ci kër gi booy jalgati bu ne tëll nga ke waaw sàcc bi xale bi gën a tuuti bu ne pël mu daw laxtu waaw mais yàlla ni mu ko xoolee ni ak malaaka yi di ko xool ni moom loolu dérangé wu ko quoi loolu moo lay wan ni ah
nit ñu bare bayiwuñu xel yàlla. Yàlla yàlla nag jar na bàyyi xel de, borom bi jar na bàyyi xel de, jar na bàyyi xel lool lool lool lool lool. Parce que koo xam ne nii moo la moom, moo la fi indi, wax na la lim lay doy, ba nam nee na la loo fi def dinaa la atte. Naa mu ne waaw, man yaa xamal misqaale zaratin xayran yar, man yaa xamal misqaale zaratin charra yar. Képp ku fi def lu toll ni pepp suuf ci lu baax dinaa la ko wan, ku fi def lu toll ni pepp suuf ci lu bon dinaa la ko wan. Te bu ma la koy wan ñëpp koy gis ci pinc mi, danaa la atte, danaa la ko wan. Loolu nag moo tax bàyyi xel borom bi, bàyyi xel sa morom, bàyyi xel sa bopp, di sellal looy def. Lu nekk nga xool nu ko yàlla bëggee, ndax yàlla bëgg na ko benn ak nu mu ko bëggee nga defe ko noonu. Loolu daal yaakaar naa ne nit ñi nañ ko bàyyi xel. Waaw, su ma juumul dafa mel ni agsi nañ foo xam ne nii war nañ mën a ubbi pour ñu ci bëgg a am lu ñu bëgg a leeral, wala lu ñu bëgg a laaj, wala lu ñu bëgg a wokk ci waxtaan bi. Su ma juumul 88 la de, 628 73 46. Ah voilà, lool lool lool mbokk. En tout cas mbokk, pàttali tey bi daal mooy nañ bàyyi xel suñu bopp, suñu digganteeg suñu bopp. Amuñu droit lor suñu bopp, amuñu droit def ci suñu jëmm ji lu ñu neex, parce que moomuñu ko. Suñu digganteeg suñu morom, waaw, ku nekkul suñu borom rek suñu morom la, waaw, ku nekkul yàlla rek sa morom la. Pourquoi sa morom mbindeef la, waaw. Mbindeef moo gis yàlla wax na la ni jàppe ko comme sa bopp, yéene ko li nga yéene sa bopp. Bu fekkee ne loolu ñu ngi koy fonk it, gis nga société bi ni muy neexee. Ba ca des mooy sa digganteeg sa borom, waaw, mooy nit ki war naa yëg fu mu mën a toll, mu yëg bëtu yàlla bi, mu yëg ni yàlla nga koy xool, mu yëg ni yàlla moo ko moom, mu yëg ni yàlla mii jaamu yàlla rek la ko fay doye, mu yëg ni marchandise bu mu indi yow ma xiyam bu dul jaamu yàlla, yàlla du ko nangu. Même bu indi ak jaamu yàlla te dëppowal ak ni ko yàlla bëggee, yàlla du ko nangu. Waaw, kooku nag bu ko defee day bàyyi xel boromam, bàyyi xel moromam, bàyyi xel boppam. Waaw, bu ko defee yooyu yëpp boo ko fonkee, sellal ko, rafetal ko, nanguwoo yàlla xool la, gis la ci dara loo xam ni gërëm. Yow moom sowe nga. Lii mu lañ yàlla di doye. Waaw, lii nag yaakaar naa ne bu ci ñëpp nekkee, bu ci ñëpp nekkee àddina bi dana neex de. Bu ko defee kenn du wéet bay jalgati, kenn du tooñ sa morom, kenn du tooñ sa lor sa morom, bu noppi kenn du tooñ sa borom. Moo tax islam daal wax dëgg yàlla moom mooy solution bi rek. Islam bu la defaree dëgg-dëgg dootoo tooñ sa bopp, doo tooñ sa bopp, doo tooñ sa morom, doo tooñ sa borom. Parce que benn bu ci nekk rek sa boo ko defee yaa ngi tooñ sa borom. Boo tooñee sa bopp yaa ngi tooñ sa borom, boo tooñee sa morom, sa moromu mbindeef, yaa ngi tooñ sa borom. Boo tooñee sa borom nag moom raw tooñ sa borom nag mooy bu gën a grave bi nga xam ne nii mooy wuutal yàlla morom, wuutal yàlla ab dendandoo. Waaw, boobu nag mooy tooñ sa borom, parce que yàlla moom kenn mënu ko def lu ko naqari. Waaw, kenn mënu koo lor, kenn mënu koo wàññi, mais dafa am yoo xam ne nii daf ko buggul te du ko baale. Mooy nga wutal ko morom, wutal ko dendando. Loolu moom su amee rek xamal ni sa borom mer na. Waaw, parce que
motax pour nga xam deug deug foy taxaw il faut nga xam ci sa borom dara sa borom bo ci xamul dara da ngay lambatu tuñu rek di mbeuk rek wa motax lené suñu borom pour nga gën ko mëna jaamu il faut nga jang pour xam ci mom lu bare bo gisé alquran la innama yakhsha allah min ibadihi ñene ha mune al ulama yalla neena ñi gëna ragal yalla ci sama jaam yi moy ñi xamni dañoo xam ñi xam ñoñu ñoo gëna am passé pour ragal yalla parce que ku xamul mom day tuñu day lambatu rek quoi lambatu nak mom yalla kenn du ko am ci lambatu bo gisee yonnati bi sallallahu alayhi wasallam talabul ilm farida jang sa diine jang xam yalla xam nga ay bi ñeuk wacc ci alquran bu ñe dañ tepp rek jibril dañ alayhi salam dañ tepp rek dal na yonnati bi iqra ci janga mune waaw jangal iqra bismi rabbik duggu nga classe da ngay jang pour xam sa borom parce que yow bo xamul sa borom nokoy jamo motax njang mi munu ci ñak njang mi motax moy lampe bi ngay taal pour xam foy dox xam foy taxaw xam foy jaar mais si yalla kenn duko xam kenn duko am ci lambatu bu la waxe ni lepp na nek ak jaamu yalla loy def rek nang ci wëd jaamu yalla ko dang ko wara xam soko xamul noko jëf bo joge jëm ci dekk bo xamni ni xamo dekk bo fu mu nek xamo yoon wala ci yob xamo fu mu nek fo jaar ba dem fa su mo bëgge dem Saint Louis ndar dal ni jaar yoonu Casamance kagn lay ag ndar lol nak jarna bay xel de da nga gis ko xamni ni mën na nek ci portable bi di kalaj ji mën na nek ci television bi di setan mën na nek di setan match football mën na nek di setan match coupe du monde bi yeb mën nako setan mais pour nga fek mu yor téré di jang wala pour nga fek mu yor souk ci wetu ab oustaz wala ci wetu ben serigne di jël dars di jël leçon am ñu xam lool bokku seen programme quoi ñen sa nga gis ko xamni yarus amul sax téré quoi amul téré amul oustaz bu koy jangal amul serigne bu koy jangal amul dara mom da jang bokku ci programme yi quoi lu ne nak dana ci nek xana kay nak kenn du dajje yalla ne mun la lutax jango won nga ne ko aw mon jot jang xam sa diine xam foy taxaw xam sa borom xam sa bop xam sa morom xam lo wara def ak noko wara defé xam lo wara ta def ak noko wara moyto lolou dafa nek farata la jo xamni kuko deful yalla da la koy laaj lolou dafa bok ci li yalla di laaj motax nak ngi soñat sunu bop rek di len soñ ci ñu fatlikou baña faté ben yoon li tax yalla andi ñu fi ben ñaarel ba li tax yalla andi ñu fi nañ ci nek baña nek ci leneen ndax lolu moy perte nañ ci nekk it ne ko yalla bëgge bu ko defé nak yow moy yow xam nga sa bop xam nga foy taxaw xam nga li la fi indi nek nga ca nako yalla gëreume bo dajé sa borom mu contane ci yow dal di lay gëreum dal di lay neexal comme aljana mom kenn mënu fa liggéey ben pep souf yalla bu gisé ni rek
taxaw nga ci limu bëgg ba daw nga li nga téré nek ka ci li tax mo ndi la fi nekké nga ci nam ko gëreëmé yalla moy bu contané non ci yow moy ñu neexalé aljana aljana am neexal la waye kenn mënta liggéey ben pép suuf ci aljana wa lool la yonent bi néwon sallallahu alayhi wasallam yërmande yalla rek moy ñu duggal aljana mais kenn mënu ko liggéey parce que valeur bu nek ci aljana du valeur bu nit mëna jënd nit mënta def lutax mu jënd ben pép suuf ci aljana wa mais yalla moy contane ci yow rek dal lay neexalé aljana dal lay baxé aljana wa lolu bo lu jara xam la lu jara bay xel la lu jara sooralé la li fabiné ni rek dafa bari légui trop li fabiné ni ci portable ya télé ya kër ya pomak banex ya gom dal fatali bi dal fa zakir rek lañu yalla wax fatali ñu na amuna in zikra tanfaul mu'minin parce que fatali mom day jariñ ki gëm yalla yalla ñu yalla dool ndimbal ba yalla buñu dara fabbi dal li tax yalla andi ñu fi dal yalla buñ ci noppé nek bonu bi yalla nañu yalla dimbalé bañu nekké ci niko yalla gëreëmé bu ko defé yalla nañu am ngeureum yalla yalla nañu gindeeku ñi nekk ci lendeum yépp te geuleum yalla gindi ñepp rek yalla gindi ñepp yalla tek ñepp ci raay bi yalla bu kenn may dara iblis yalla bu yalla setan kenn muy may dara iblis yalna ni gis deug xamne li ma deug ñu nekk ci xamneen gis neen xamne li moy neen bañ ta nekk subhanak allahumma rabbana allahumma arina alhaq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna sinab subhanak allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

0: chimbuje.
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. C'est fort, fo nga koy yamal eh. Wa lolu ki la neena daf ñi ciofal rek.
2: Daf ñi ciofal rek. Non non, daf ñi mo
1: joxal micro bi fele. Ñu jall dañ koy def dañ koy gaaw parce que luñu déssé ci temps bari wul. Gis nañu wulay ri tok nañu ñëri tam. Fa ñu jox leen cadeau. Ma man, what's up? Nako mo.
3: What's up?

luñu ëreum ay soppi sa melokan bi may duggu ci rap taguma kenn mu suppu ci ndab ay meloman ñu may consumer dab may gënal yexi tejaat tuuti ci kaf dama tang jëni kuy faan ci xal fi defé bi

yow jobo di poulem wax ji lu mu bari bari ne ba mu no def dara lu ñu eulem ay yagono rebe don ku ñuy tullu ci kaw atu ben bi du daw dama ko seug job sama succès du ndaw mama neena mo waaw jeli ji li nga mo waagale ñu ngi lay xaar sa cadeau papa na lay yokku ka dance bu re gagner kesse di nga xare ba da def lu kedd lu